ay, ay, lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: The Rush Hour just got smoother. On The Rush on All Hits 24.
1: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang natulang pagsabog ay nagmula umano sa isang